0: 시우리가 따라도 가 가까이 들어도 되고 왜 이러면 나도 봐야 마이 되면 뭐 가까이 뒤에 좋았다 대가이 니 뒤에 좋았다 에 따라고도 메인으로 돌아서 에 따봐야 마이 대가로 따라 따지 아 누미 반노 뒤에 돌아 뒤에 오네 Ate tei mā māre te haresi. Rā me pai mai, te tono titi o ni rai tukoroni. Te tunu ni e e te au sani te katoto e kibi muni nāna rai. Kare rā we e rale ko an, tra o ta rā o rale muni te. I tanturo tu jiri rā, I tiri rā kutore ta. Tore ne ko te tei au mea te tūne, mātu rai kuni tukoroni te me te kuni. Ita matu purina na wate angi te kite tu ita tu e oye si kaita tau te maru iru ni te eri mwiki te purera oye si kaita tau te maru iru te eri mwiki te purera sara ua te te ka maru iru iti iti ki tau to te tu ke maru iru ita tu iti kimi iti pasire iro te tu era katoa tata tu e kare tse mamani tata tu e kare tse katuri ka Tata tu e kāre te kuki ari ni no tui tī pupu. Ora tu te maru iru I te ere ki tara tu e kāre si. Tore no, te unu ti ere te e tukoro ni. Kunga ora te rira te, ya koe he. E no no ne, te ke ki ni tata o tata tu rati o tui tī pupu. Te katu ne ue a te tuku ni roto. A te katu ne ue a te tuku mara I roto te. Te reibu pa tatu a tamatu tu mais. Te reibu pa rā wainana. O te ara a rāo ki o I a katau e. Nā te aga ki te bera e. E tō rāo a koro. E a tō rāo. Pi. E. Te ara a tō rāo a kaibu piri I te kukiarina. Tora tora kaibubu I tira. Mana kona koro tia ngata mwere ki tia kaibubu no te ere tu te api urumi tu. Ano ili rawi uki I tuku ki ari ni tia kaibubu. Mana kona koe ka ili te. Ito si api urumi tu. No I ami te kia te tua tora maru ilu e tora mana kona. O te tomo tu naro tu tia ira takai. Para kato te I tata tu conference to get away in Melbourne, Australia, Brisbane. Te pua ni te oa ia I ati I e tupu ni. E te pua ni te oa ia ati I e tupu mai rei ni, e te tawi no te tu. Te o mua mua I ati ati I tupu ni mātu I koni. I te tura tātori ra e te o koro ati tu atau ki mua e. Kaere te I au, te I au tutu a pangiri a ki anga. Nā tō tūra tātū I re gare mai ki nuchi re ni ne. Pera kato e tika ere tu ki te kuki are nā tī mata ishi ki mō. I te tātū e tāwi no te atu e, ya ko sa kiri ki te atu ne, I tātū I ko ne. I te tātū e, I tātū e ti e, I tūpū I, I pāpū a niu ki ni, ane re tūra ngoro tau shin tāgata I pāpā chito I a. Tāt, e te ki tātū e, te mana kono ko te irira no te apai anga rira ki ki a te kuhi aere ni a te irira rabe I mere I Brisbane te uru me tua ato tua ti irira irira ratu no te a rota I anga te amani te tai parani no te no te I tutu a mungi rioke meru mta kura karangani tu ato kimi te te tua
1: Amen
0: e o tātou kimi te e te tu e o te me te rite ni tātou e e a te viviki o te o te tākino kino I te tātou te rutu te tātou te tātou te au rāhato tō te mate ni te tātou e te au tātou e katoro atu I te lai e pomo e rioni tātou ni tātou nuchirini ni te pupui ni te tātou te rātou o rā kare tātou I te ni teime mu Tero te te tu atau te pupui nei te tawa te hiratu rai. Kari o ki te kotui I tō koto oire haro oroma mai nei a.